les imanawuri no ni nikela so azani ngamzuli ngisike ngizani suna fakiza mi aduga wena yahlo isalo sivizo mi kangala mihle ubikiza mi ntriya kala rami amnomi de kuzani maluwi nomego illumini ne luzani maluwi yomi.